mokgwa wa lona a nne mokgwa wa lona gore ga le bona gore yaanong nako e tšhaile ya yo o tabong a le mo setilong le montshe ga le bona gore yaanong yo o mo setilong o mabela le montshe ga le bona gore yo o mo setilong o tetse boikgogomotso le montshe a

valechene mipunu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitando konga ndazula mundili ndimitakwa dzemukololo vashaza nemakakwa vezvikuyela kushule mhani takwa mundizvinila vuchilo mumakwakwa zina langu muzikuka lakakwakwa ndimituzi wamadhamu valanda muvalecho vemanyimwe ndovalanda unokuya ndakakoka nemitanda

ifake lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shaba kanjani kanti donsa iyodwa. Ukusobala ukuthi lonoma ibopheli kanti nethemba lokuthi uzowaphendula amatafula noma iyodwa kanti. Ipakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shaba kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shaba kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shaba kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shaba kanjani kanti donsa iyodwa.

Banna baba bedi ba ka go so Fox Patsimo November 3 2021 monna yo tsereng o paka captain bo re go jwa gagwe le shete ka metla di clean fa a go dumedisa o atolola letsogo ene le mosadi wa gagwe banna ba le mmogo monna yo sa tsayang o reka take away fa ba tla go ja gantsi he has to pay o ikaparela yala mogo ga uwi gape o tla monana le masego Whitney kana gape Monna yo tsereng lwapeng fa a chaisa o berekela bana ka thata ke malaisa ga se motho le gona phetelela ibile o le mogile tsala tse di maswe o siile monna yo sa tsayang o retsa manong o itshelela hela gape ga ana ditlhong o lalanageng masigo a tlhomagane fa ba mmoka bo mmata ba reke legwane monna yo tsereng ke monna tota le mafoko a gagwe a monate fa a tlotla monna yo sa tsayang gantsi go apala go tlatsa kgetsi ya gagwe e ntswa a bapala